0: 104.5.
1: Hello, Konya Mavis. Mamanda fi awodoyo nzo.
2: Yes, ndefu atansuba.